Right, la win video for the 12 la for really you deco man for the amore daga nuoyo mot mema tika bina ti botin mot pa Christo ti bina ti botin mot miki sa ti bino but in kun walk e ready e chel ki ken idiere me sete me guru mono 89.5 speak FM voices unlimited ti bina ti bor la win video ki mot me mama teka de da kamo e ken me ti ya foy batek man speak FM duana pegir dakika ti piara rio wie abungwen yungi jawa apa au deko menena matin angeni cha mogi ken waramo donyo kacha ko winyo dok makati ki bada chwech lo makati ki baibun malay teke nen ala tiche obedo ki kare me donyo studio barakany abedo ki kare me miyo kare mo romo la win video penyako lok makati ki baibun malay a foi de toal foi ridi foi matek mego o win ini biro ji dako dana won logo kera ba an pagyo ngo wa ridi e wechi wechot daki a zero no di pe eta ye la pe amori amoro baba bene amor dan wen magang keno dana ma do chuma wangiti nen tin kichi a bicheli amor un wen ini ro ro yesu kristo angeno ti won ma be angene beno yo pa win lo pala ba ti mo dawo mati yo gon city city square ke ni mo mati yo gon amor ba tera da mor be ma be de mor pa kristo ka mo ken mo no wono ti dawo me gulu city dawo mati wi de ke pa de rande wi de ke ya gago la wo me ar bono go chim wa ki pa mol wa ni bali pe amot ko me ju e ke dawo mati go ngar mo go chim wa ki pa to be ne mono kabir mete rea amor wenti binati kumu kun woke pierre bora bu ngwenta na bi speak fm edwana pegia pula patitin kama na miyo gara vachi dongo we achil ma ak bot oke okay, aki kome lab addiction nangeti binati bori yudikri wani atia gonya wadugi kuno wanero ngomu kere mano tie ewe mecha bedo mere yupe lok paraba cha mongi ken ramu donyo ramu bino miere gam mire iluorie e muoño da enchuini e ti kere man speak FM.

0: chugero chao tu bolko mo patpat iko mudiro kirudiro machano panyoko manap kimukene mo purata maoni chugero kichavun chugero itimu ni boch matino kimadam pokmi ni boka wei mo mo doman chugero panyoko magamu kao baka peka mo tu bolko
1: Torong tiya koga koga mana agen ota mira lonyo koge ti na chap kanti pian mon ge gen pete angen nga mate ya ke
2: o mining ge chiki kaluang i rum malamal manu te game te dero we ho be di piera buru ya bunwan ton me a bit speak fama bon ma pekik Fitika winyo piera buru ya bunwan ton me a bit speak

0: teneno la win ready atura mono beta tura noti akaratiki bota Johnson abila Jimmy eno notu tukare kom dakira atiodo pa mechal wai kom chawa yabiro kinuchu eno la win ready wafo idugu chen mono ki olo hangia mano berikare mono mekaro kibola minwa Joyce akena and ye wego berikare mono mejolo yini trapping mapopat mano eti winyo speak FM radio ye di chenga tinini yoba wa mano pola kare binu bo chin chiambi chel duchu eno la win radio chare kom chawa yabiro na he kom chawa ye abongwen and tinini being chiambi chel tinini dwe pia rio dwe ma bichel mwagali vario kere pia rio wia bichel la win radio luani liz no wano biberi kare mono mene ni waworo kare chel na ha ekom chawa manu romo abongwen kikome walegi ni kajo mukene nupo dong tiu tigi ni chen ebedi kare mono mene ni iluongi uno kuchok radio because ngoma wachero kanywa koneni ni matinu beru loka pire tek and program ni niyo beru program pa mege makwiri eno la win radio kawa ni mon makwiri noti en loke ni ngwa pire tek matega rida because kaineno la win radio e community society one mega tie mapol mataka rida and encho malbeniti kinwani gigeno wa mataka rida so miro neni wabedu mege mano kwiri gini eno la win radio pola kare paberu kena aberu kere team madong kanyo icha mukene pe winyo duan mukene no en longe mekin pingi no be chao kene no chwalo wago eto kanu ginu mo maraj pege wano bero weng eno la win radio kore kere kore so ye kanchu nyo tima yom ni ati kere tim weng honorable Mwaha Steven manoti ya representing joma choyo enoti ye kakan kere honorable Megu Roslu Chachi bene enoti ye kakan ma tia miti abedikane mwono mejolo gi studio inino matina chako kere honorable Mwaha Steven inino matini honorable ajoli itie nini
1: Atima be na mayaralizi. Atima be gimaraj pe. Aduwele be na piti maraj.
0: Ok.
1: Neno megalu chachi nen pulo ke dege.
0: Megalu tisi mat mayo Johnny. Kone mandre radio speak ubedu TV wa. Kona po ringa dog be ne.
1: Aneno chalo the late Cecilia wa.
0: Megalu chake. Okay, chako wachon. Madung asino chero oti Premier League. Didonga meda.
1: Inge kuri makapiyari wari yo. Inge ri makapiyari wari yo. Beru chalo dana mando tiga lek ne ti landan. Chido ini po mere. No lek ba? So, ere peti ukwe kime anayano katika yupu kwe mwene ti chiyo chenjer katika kwe kuno pe tingi kubo pengi maa pia rui wia rio ma uberi chalu lek ma utimeo chi wafoyo kibene wafoyo kijombo tingi kubo season anyan baka kurubala kwa yi chida kwa ting
0: witi yun ya
1: wafoyo matere otherwise achuwe tima be
0: yes
1: naro pa je tuwak pinyo mapat no food petit mara chatwal
0: okay
1: na ramere pecho marom
0: yeah true
1: tanu kene romo beru ma pare eto aria bora cho cho ma be
0: okay
1: ke bene ma giki menyo tana lo tim bu me ma ke yelo mi wa bora bora town ke dong jo ma yelo bo bu gi mo bal mane ario da wuru ba lu nge yu mati tutwal ko si bien gen gi noi si gi kwanyo ku ne ke muduru si la wu ru ba lu mo kene po ange ko tip gi chere po ronyu char ku lo po wan yang ya do ke be yo be mo ne kwa na pe be to bat ma charo dan wa gwa ke won ku dan ma cha kene ma be nge ma ti ene de ka mere ana na fo
0: o fo yo fo yo ma tek ona bo mego we have dog ya le yodi
1: tamo ne mego me wa ndong chiling ya pa doge ba Ben smart in with the yap dog.
0: Kira me uti kere ba. Me te koko yap dog e kiki mo lo kada.
1: Tamo ni. But iromo chere e Google e gira e radio speak FM. Ina me go live. Ana tamo ni ya ma si si le guada ko dugre ni. Si e no ne kar ga chachi rose.
0: Me wa winki tu pori. Ajoli.
2: Foy mata.
0: Be.
2: an gala kristo timi wuki ta kigen moti lo kone ko mane wen wona da ko nan ko be ni abe re wece sile gwan ah jo nan ki yo ke wa ono ge wene an na be re me ga ol men gulu
1: gi che lo wora da
2: ke ja da ke wen ke ka do karo ne be te le ke nyu de wene gwa ke no wana me ga ol nga tia ro kwa tia ko ti sile gwan o wa an wene lo gone
0: ro ba wene god forbid
2: ne wan no nga kong do lek pi wa wek ruba wa kwa wa kwa nya chuli wa kwa ka
0: yes
2: megulis a wini wa jone ma ga a choyo ma tie honorable a ki pa ya choyo ande gi gone honorable megulis a che bena te kany kamo dong a ki ye dong pe anda a ki bor lo ba foyo yan may ngaya ni inge kama an a ye kabere na tia rio man wenge an lis kero go make kere ko mere gan ke mwa nge pinge en go mere gi wenye gi wale ko gi da ti loko mo pe anda mego ate na no ge lis ta ma ti ka bien para ga rom mo be do an arwa te ki lok ma meta ta go mere te patwa ka nya go ga ma dong
0: sorry
2: ke don ko mere gi de ko ne da ga pa mu ze lo go alors dan way ngay unity kanya goga fi pasta so dar no ta ga kam pa le tika ke lo neti am
0: sorry
2: madon diet wa de da lo te an pa ma wa ruenyo la kwat wa chi lo ko ki gulu ga gulu dices ma no antie e gana kenyo ti ana gulu dices anto en konyo si stage
0: okay
2: kachakane tie tim lok me yeke tie nende piare yo yang wen wanu bu yeke ki katudal kenyo wale go piare don be yan la win radio la kwat ka ruenyo go ke kyan wa romi dong tang le go wer ruba ye yo kon la kwat wo weng ka tele tele le bol ma pat pat ana foyo lo kanya go ga fuyu ala kulum fuyu won jo ma ju ku pe kwedwa ke bana moro dana me gang ticha e pakta Uganda
0: okay
2: ana fuyu ana take and list kombeti gen ke arbol mwaga mwaga anda ti arbol maka ta don kera yin tie ku me da ga dak tene ye don be chunga ta ga da an be kera ke gang ke lego kera ke kwe ke lego
0: okay
2: foi ma ta ga da tembe win wa be don chak pe nak la win radio ni
0: okay all right
1: abi ta pe pe ke ku ye ker lo cha ji roj ma ke ka ti pe de kan me go ar mo cha ji roj
2: kai ko abe
0: e ni don go ve di kar mo no me lo ko ne la che
2: an ka pe je ma na tu ke ne
0: lo ko la che ne no
3: ai kama bu speak fama don mapegik kawa waju ni don mapegik watika waju don lete der
4: yena do wero ken kurti mara yade da ma ken tika kafen yi cho ken ni na na yana ti cho mu mu ken ker mu abi nu fu ko yana beru pere ma cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
3: man don lete der
5: mona ye tika ke lo ka ken lo tar ma do redi ko ku tale mono ya cho ne wen kun be geno ya kila cho wan ku me mo wero ku berene Korong tia kora mana agen ota mir lonyo koge chena chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
3: wo bining ge chiki galuang I rum malamal manu te game te dero we ho bedi piera buru ya bungwan ton me a bit speak fama bon

0: Right, ene nula win ready wa foy dugu chen na mono ki we mano karo ki bot molo chen. Tia waini ka yin daga kwiri, ichako beru kere man moni madog wiedong. Anura upe konye tu tuwa leni ni yinang. E ramo loke beru chalo bala ene beru kere mon na ming ming. Yina e ramo beru chako beru ngata mimi yoko ene nula win radio. Pola kare wan waite chengi ni bed kere ngata mo manu ramo beri kare monu me konyi. Konyi yore ma beru ni ning. Kari tam ki ken eni ni tam banu tam manu konyo la wind radio. Pe ene do hechao kene beri kare monu me chero ka boli peko eno kore kere kore. Nengwa waye tini teki wadugu chen. Wabi yari wimeja ngoma wabi chero kanywa kone eni ni matini la wind radio. Kuno aligini imiwa attention maka megi. Mabera rida. Eni ni tia menu walogo po logo loko mon kiken. Baro logo loko mcho, loko mlutino, isekta sa pol mapopat, loko miyot, loko yorukom, puonye, keredong mukene mapola ta. Tini ni la win radio utio miti wa bedikare monu menenu ne. Since gitia wachu ni mon makwiri program wani beni luo ni mon makwiri. Yini romu bedu kwiri ni ningi, romu tiche yori, mabedu ni ningi to overcome pero moni nyoni ginu moni manu icha ukene yini ti karo kiye tini ni wano tu mitu nen ka yini dako kibedi kare monu mekeli gang cha ukene koketi yini ti keni onyo doko mero la wori dok tie iti una rionyo una dekolo edo la choti ya chel iya kina wu edo icha ukene ino bene ni wi la chone eoni ino ni peti karwate ki megi tutual yini romo tikere yora ngo monu me miyo ni la cho eno ni ubedu la cho me gang kikome nyo ni ubedu won lotino kikome because kainenu ine scenario inuo ni mon kadong tigina rio gang jami nedong chero baleo loke jok jok dong chako chero donyo moni waini wari tiera tiera moni waini wari matne nying la cho kede mono la tek weho mare, wek do duok tu bore kiken, weho teme ni konu ni ning, edo kira yang chon chani no po temo kumeno eoni la wind radio. Wunda chalo bala mon, kaya otore wuni ye la cho achel, kuiri ni dong era ye miyo nga, miyo la cho, berikare mono me maru yin, unyoni, miyo la cho kadu kit katich, maro bedu bori, eto kwa ikom karni kanyini neno eno la wind radio, inuoni loke jok, loke tie tiu don ye matekarida. Inuoni daka wori hot jok, ni wode tiera tiera, wekla cho eni ni mare. Watike di cho muke ne bene magitimu kumenu ba. Cho muke ne matieru mon bene tie me ma bene tie. Edo eni ni polea pola kare, maro time eka chona potia chaka chaka. Ma inuoni, tie chono daka moni petia ye. Loga daya, onobo. No te chono daho moni petia ye etu chunye maro meto. Is there. Edo peti common tutual. So, en gin manu wabibedi kare monu mechero kanywako ne kare chel. Kiri yin manu iti winywa. Idi chenga tini ni enula win radio. Itwa ping mapapat. Kuni bene, wabi yabu lain chima kamegwa wawinyu kitubotin. Kong imi wabeno nge eno la win radio kore, kede kore. And wabi chero ka winyu lokuno wachako ki bot onobo mwa Steven, wadugu bot onobo mego luchachi, chido mwa winyu ki bot ineno. Etu wipo wili iko mchawa boro, wabi berikare mwono menungo loka ngea kile mwono eno afoyo.
1: Be afoyo la mayaralis, afoyo joma winyu wa duju chia abichel. Topic me kere ni topic mo pia tere. Duong nge tutuari li achuri. Lingeo achuri ya kayang. Mwono dole no mwono dikala chiel. Kitung panaya kachai ya mwono. Nga tatiki daka chiel. Nak. Pole no dole tiki mwono riyo wa dek. Angwen. Kino mwono makaro. Ichabiat mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono why take a lot of PR, a bear, we have a chain. And can I tell you a Bible? Why, no, yeah, bong. She, I want it, I did, she didn't manage anything. Why, they okay? But they won't go to your panel. ci da wai kar ma ini inwal tiro pier ber be chele iber ka mani meke ni ning ci da wai ni very simple ma chief ke tiki mo na ri ade ko mi be la gopa ful wari mani ni gien ma be er gopa ma pe karot wai gopa ma pe karot ci da wai en ko gopa ma pe karot no kit gopa mu be ning
0: yes
1: ci do be wa tani ma chiel o mi re heo bo dago mo no mi re timi we en kena ye romo wa ko ye no ko di ko di ke do bo la wara be timi en ke dong in pe da bo en ba pe dong romo en pin pe romo ko se we dir en de iti ke re o pe kar ma la ti ni we cha o ti ke chon ara we ko do ku be ti ke do ti ara we ni wen ti dong abe ga nyam ke dog ma do pe na mi ro niang wel di ma le gore ke ko kuna mo beter me meto ato kene china be de experience
0: yes
1: ti bo wa wa nero chalo ine pa lui ga ka no kar ma do ke la no mo ti awe pin awe ine ti da chi pe ro mo ngi pe pa jo ati ki mo ra yo ya mi re du nga ta ti ki mo ra yo nya de en ro mo la no o re ba be ya ro an mo ta chi na o wa ngo pien experience mo ma ti kere pere me ra li su chu wi ra twan Achuli ya yang maru mona duong pian mira ni achuli no gi no ngi wana achuli wa no di maru mona duong wehe di kali ki wayne kay di ki ngom ma diru mira bet ki mulu tiyan ma duong di kala laj we ko kony ki diu me gwa ko ngom ma ne di kere ni bar ki ni ni ti rer twal pian ngom ma no waru mira ma wanyar ye do bu da opeo en moni ko mono kit goba ma ke bara waje ne ke tige gene no bu gogo be sustain gene ning ki ko goba er be ko bet mati ci dong chao kane ke ko re bon ma dong waya ko no pen mon mege ba chono no mon ma riek mege ma riek ma kaini ke lo gang e wa man do ko ngi wa cha ka en yu bu at ire ti ti men ne me ti yu ti ma be da cho cha ma be u vur ma be yu bu ma para cho ber ma be tim me miu miu no pe pen ke wa la choke la ke to kero ya chu le wa choke la ke to kero en to kero mo be better ki de ko be ni mo wa la cho to do o to ni en dong de ni ka chir ke ba ma ni pu ni re da ki mo mi re ye le kere me be re wo me gwa ko gang wa ko be ma be wa la cho po a ke bore ka la cho po a ke bore no ti ken ter ma be ti ken gam lo ma be ngo le cho ko du gang nyu to be ni e ti pe en eto ikini ni da ko lokka ti ulung to ko la merlis kini ni ki ngolo wi lu ko kra jebe de kere ki ngolo wi lu ko kra jebe de kere ki ngolo wi be lu ko kra no cha ko ne wo bano yi ti kere ma e i wa ko tu ji ka vere eru la kar cha kire o me da ko ngolo wi ma be pin nge nge ne gangi gange la chor be la chor ne do ko be peye kero wadong ikore lok manaka ne bere wache ne damera ni mondo jago lok meo chao kene me lala chao ke tiap it's true pien kaya neno go pachero tumo chido dako chako entamo na kore tami yano ni pien bu chako neno ne koe tim ni ning ana wache ne kere tim ni ning wanga ora chido biru kilung kaya tiki mona reo pien pepe timo choma noka ye accept joma noka e romo beru ni gimeti balance ero wango beru lung ka mona chen reason being daga mat diet chao kedo tieno ti ma dong da ma no kit responsibility ma kuno beru part ke ma kany me chao ni daga mat diet be ne chao kene jimi ne dak beru ma duong lo ma tiri cause kito no en no chao ke gange no jimi ne dong bo mi ro bet part kra yin furio ni dong chago mi otam nyerwa ke mege wa mare tiya ma wa ke tigi la chu a chel gu ta re ge ari oni sha ko dong tam tam ni atim ngo wa la chu no mara atim ngo wa ngai no mara chi dong chero en bot la chana re ti chero we ni e gen ngon bo ba we a ngari cha ta ba ngari cha no la chu no no ya ga yang twar yir mo mo cha chero bon ngari o mi yo yar mo no mo cha ngi ber do ngai ti ma ber ma be ne o kero dong ku me la chu mar ke en dong be we o mi gre ti me ni me ga na chero bor ga na yo mi yo yar we no ko mo cha ti a be o we ko mon wo ma ti na ko cha ke chero kien pin i ti chu inongo mon te ki yare te chok bide te stul gi mon te ki yare ipie gi ni wek na chua mare eni ya churi yak yang no peke miro da chino funyi mapat ni yat wek na chua mare beru chok na chua ma la chua guakone yupu bone jole on loker mabe teru dek mabe kartiano berak pedo loke koe teru rioniku eri guru dek mala chua gweo no wo di dek kekome no di bere kiching eh no bene ini yupe mabere da mala chua beru kichuin midugu gang no be ini waru tuere gamu lok mati bore wego la cho yele dugang chon ikini ni mono tie ke lu mona rio nyo beri ki mona duong te kaka moni ka ini we tem pelar kado peti kaka u ke temo ke le abe chot eto kero ti kaka moni pede ngu lar kiri ngi diti ningwa nga dungu kero mon makara ria dek kado ngu kero mon makara ria dek mono no kiri kuone u bede ning igi ene chao kede weko winye wene umiri maala cho umiri kuwa kema be la mera lis jime muka ene ma ka ingi nero mege wa manu miri kufuwa nyo tia nye matino ene kikin kumchana joko doko duongo kore timi miu miu muka winye wene kwa chi yuara mongu ka yuara teke kogi nono kinying lo kinying cho ane omone ata we gini mo iru ni mo ke gi yuaye mo dong ti piyo chwene ning pien ene pekira ya ga yang no achule yine ki lok me gwa ko ar me ma peke gwa ko ke kuri gina ni ma le wene ke kwa ar chuli meru ya gwa ngele kuri ti meri pien peti ga nen ma be ti mo fuda ko ola ti mo wede mo ne wede jok yeb furu o o era fu jo ka nyen ko da ko ti gni ko ka la me me ra ba cha ko la pi o chwin cho ke yoe ni we gang ti ke yoe ke yoe ke ni we gang ti ni we ngai re pe ke riem ngai ke ke riem ke gang ti ke yoe wa gine ke ngin ma dong da no mon pe dong mon no pong ko ge no ma ko nye be pe ma ke wa to we ma ti we ra nga we ho ke nya da ti ka re pian ka ini no la cho ma pe baati marata mo wunya wunya ni gwa tim gina ni ken kato
0: da da gire
1: donc ken kato de dogang da ga che no nga tiare pien ka in na nyaal ko da ri ade che nye ga yori mi che dogang pe we be no la cho apo be da ko wa ra no la cho mo be da ko ti lo fu da ko che be be bon nye na en ko ri ni me we ga marai ngi ka e lo ko ne ngere we ba ri mo pe ngo pe ti mi jo inero we ko lo eni ikin gang ti ma duong ma iru ne anai wa mi ya ngwa ta biinu ya chuli ka kana ko re kwo ne ene ne pian ka de ta mre da cho da kon ko da tim yu da ka ka da tir tir ko mari chi pi go re ya yang kong dong i pi chu ne do ya kong dong no po me ni re mo ke ne ka pe ne da ka ma tir chero chi da ka ma dit ano mo na ku no mo ma ra re da da ne pa te gi mo ma dong ra lo yo ke i mi ro po ko gangi chi chi at mere bo ra ju ga ne o mi tam ti don gaw kato ben pian a jo ro wa ma mere bo nyere me dar cha ka gwa ka i gwa ka gwa ka i e dwe mo ngane me onek am pol gang me ne ma tim jok wen po de gang ba ta ta po de gang ka to ko pian gang me ne pa ngero ba gang ne off ko ne pe we ko ne da ma ne ka wang ri on le ka ni cha ta mo ne me ro gina ro mo ko ne ma be lo yo e jero ka tiro nyere wer de bar mar gange gange pe chung gange ne pe chung ka eta mani mu ke ne bala malis mu ke ne gi wer o laga mu ke in no ka we o laga we do pelar e o tiyo timu gino ke ne mu be ron we ko da chu pe mari a o di ku ti gange lega di chen ni je lega lega ma cha be ro o tiyo lega me ma mi o tiyo ci de no ja be go chwe ni ci la chope mer da mo kene ka me da mo kene da ki ta mo ne mer da ci da da ay ko ne ne ci da ka ti ka ti da in we ci ka yin da yu mo bek da bek da ci ak lo ka ti bek da bo ko ni ade da ne ganga be chu ma be go ko gang ti ma la cho ti ti ti ma cha o kene ti ma track la cho e ku mi e we ko cha kene gang chu ma ti e we ko cha kene kwo ber ba ti gang erpi kuri kuwa ma ena don kuma chane, ena don mona tiyo chako ki nini. Mugu karwa ki dane, mugu rika tirwa dane kwa manywa nina cho. Si ene weko cha kene kuore pera mo bero mati la mera dis weko gange pe chung gang mati. Ana tamre dok maro mi pe chana en weko ndak wa winki bot mego.
0: Right, bot mego nen chalo wa bibedi kare mono menongo ne ki yunge loka ngea. Koza neno cha me loka ngea wati aromo go. Wa no ki bot mego ye yunge loka ngea then wagamu chima no karatiki wago. La wing radio konywa pe lok la ying radio station ni. We are Ben America Kenyo wabino ngolo kangea chi waduga tea botin eno kore kikore.
2: Ah, wa aika

0: All right, neno la win radio wa foi dugu chen mono ki ot lorangia mano bedikare mono me karati botin kere wer mano tia koni wekange kadong nodong yindong maradong pake karati ki bod noki mano tu kele waikom dake ga aromo apa wier yoti dong mechwal waikom chawa ye aboro kinuchu nge ni program wani wabigi kunaikom chawa mano romo abongwen kikome enula win radio piyin mano ichao kene puri yabo radio ni yaba mori komi iti win you speak FM aduan mapegi program apa mon makwiri ye tikede mono onobo megu ros luchachi tiyekan kede onobo mwaka Steven nenu wachako wilok wako wa winyu lo kibot onabo mwaha Steven kubedi ni wabiche aroka winyu kibot onabo Megu Ross Luchachi chidong wadugu botin manui beruka winyu wani wano bene loka chela riadek manu karati kibotin eno kore kikore weka jol Megu ilain yes Megu
1: foye mtue
0: yes
1: amiata foye onabo mwaha lokma noti wi meja kanya ya arukeri La win radio kapor kiat mama kala kere nana yang chon chon ape chon kiatai kare kete chon kere ni ini dago pe ye le cho e kiatai kare kete ga ye yu ti kere ni wayan la cho pe kwa ni dago yo ma kombe kiatai ti kere ni kombe ti ni Corona take home, sir. Joke way we you mot. Piano watch your only madam mon quan you guinea. Gip a leg.
0: You ye guinea.
1: My ye guinea, and I don't care no near in a yellow no downy. Gil lego co. Well, okay, we are watching. Come bed in a rotian mon, one make one your rotian yard, one make one name. Dwong it on gana get one like you. Maka air you chon la cho, Kenya air ni, you no mara, you la mara. Pay no a dirty ye. Pay no jeru Kenya miara, danu keta miara beke. Chamo kana dong dugu buri ki dek, dugu buri no do beri cho ki dek, kama pat pat, piana pe beri chi. Ya no ngini winyu ni no ngi waya u tiar ko birganga ro tiar ko birganga birganga yan la kuri chona ma ke chona ma ne ke maru cho amara ni a ku ni ma wa cho ma ke na be maru dan si an ke deng mata pinga mata nyu mato jo mo ke na ma ko be re mo no ke na ma gitie at gili king nyu ga ti cho ni king Mata put a win you, Anma. Mother take it any. Aunt Ochuan, you know, we became mere down, near where we are doing, eh? Cabe rat keep waiting a rat. Aunt a car, eh? What the poor knew you? Piano woobin, eh? No, but don't wait in rat. Connie and Yurine, Connie in Nern, Connie in one. What any more on time, eh? Dagan pun wana yang kan kita lihat po o kan je tu kela kela ini penyu kira tiap be ini apa ya kadang mana penyu ba ini apa ya kadang kadang ana apa ya kadang kadu dong raj kau wajan ni awak list la kure Amir down yang mabe. La kuri kwa eni. Uwe ya luti ya nama ata ata aduangi ya makanyo pe. Luti ya nama pegi begi winyo loko lo. Inyo alkeri mape yu pe inyo alkeri miru wana riyo iken. Pedong miru me family. Pia ne. Ka ini nena nena mamot. Dagan pe ye bion ka ber gang yanong ye le ni chwana chwana ni chwana ba ke tel butu ye be dong tugi bion ba wo bor ni pa bu ye ber gang pa weng komer li zin wi nyomi ken gang ko nyoma da ti ye nyome nyome mo nyoma da pe ye ke nyomo kombeti nyom janye Inyo mi chane be keto.
0: Keto do.
1: Keto. Nugir wak wala get. Ket me neno. Umi yo kumbe ilo tiyan cho gipong ki chwe chwin. Magi wachi bulun. Mwak piyar dek. Wya bich put bulu ba. Upong ki chwe chwin piyan ti temo ot kwe wajini ii. Ngoma don't write. Kelo mano a wayne wiye por war ke kelo mano a way wiye por war ke wiye per war ke ri ga kar pe ne ene eti ga yinyi en da ga ene eti ga yinyi itu ne na nyar ma be ma mi no ki pen ga penya itu ne no gi no no ti ri gwi gi ti ar ga yenyu ke ta mi ar gi non ker ki la cho ke ke pa la cho yen pe ko ai lo ko ki mo mani Nye loko ki woy mwane me ti bar ni. Me waja chiar ka yenyo. Kip mala cho. Kwa meri don. Me gano da goro. Me gano olu bole ba. Jalkale e mano don monti ka kong. Ka yane wek mira weka. Popo kunyi. Nima ana yele ana timu gen ena. Bero li chwit yendo. Ngako. Me cho ma bere ata mandong pere per beru pere ni ning ma kun ina yebe pe miaro kerne ni duru mak ngomi tu kenu da na ayang wae ni ma mana ba mian ma mina wae beto itu kenu le chwe duri ko mak ngomi tu kenu pe a mi tiar ga ma ker kuok beti nang bet kenyu tet gin ma wae ni timi Chon ga dak no pege pepe dak luar dan no ge kwarto twel dan kwarta ker kwar betu kan fo lu itu ge kwat kun no pebi ya
0: pebi ya
1: bet kenyu chon ga ye kwar ga ju ye en ko mere ni ke kwar do we cha ya no ko bo o we poli ha ina si an pa te ga mar ke stal pa cho ko mere ni Gyana na wachini, en pe tika maru, kita mon tika timi keri. Andak pa tika maru, kita cho tika timi keri. Yen la cho pe weko diri bidako ba. La cho ye chono chono ka kero dako gangi. Endo cho mkumbiri ni, moko tamme mi chari ka bera, bera ki gana dako ngi. Nenu we dako ni, weng tiki tuayaru donga. Yen no andak mara mara ni, yen la cho mene biti ni. Nyo yi dak me ning no gang we ni gang ni ning ma yi ber iberu yek yek mi kele cho gang di do do raji do ko di do raji do ko ni mi wati ga no ne lo tiya yi dong dan chan ye lo tiya yi dan chan ye ko ne ka dong yi cha na la tiya ma ni dong ye chat dong ke ya no da mi mu go ba ni do Ita mo ter la chon e anon kwe la mera. Piano do nywa le kwira ri ade. Po chuni i ter mar mar ke taga. Kenye be ker yot. Ker be no kong da nywa lo ye. Kono kong ker do la tian pe no be. O me ku mer na yan keta chon. Kalok mani tie. Kong la tian na cho bi on waji kinga. Biyo no waje ki wona gang wanyo ki na na ki kere lok mane ane gang kumere ki minyo ino kenjo kato da ne be ko a ko ntia to don wa gangi ki kumene yende po ni da ko a ti ka beri bodla ware chili ene kelu wilu dir me karne ka kwene ami ar waje ni mege mo kana mano tam gi tieni la ti ana mi or beri gangi Kera tikeri gang kera limpe ubed gero we ngongo gwagi adge. Igi tika chwe ki style palo te yon mon me karni. Iwinye winye ni nyeri karka. Iwinye winye ni siwiru ao. Yeni chwe ero igu. Iyi tamo ni mego mo nyo wogo mo yega were tika lanye. Yega were teri ki keni. Kamarache no kwanya gubu poko ke ukemi anage wei. Awa teru teru na. Mene don wi apar wata kwere. Uberi ba utiku do beru uteri ki kien wada. Uake muranga ngwendo dugi muranga kikoba ngwendo dugi krob kikoba chiel. piano won ario nyo kilo te yanu manda chile yanu kwa te mami adan kwa an gara la win maka ba liz wan dan gamu chim wakan pange ken jo magi gamu chim mi amiar fo jo ken magi me tam gi
0: yes
1: si wa konyi gi ken mi gulok me lo an no an ko manu Meg Romi at your only work with Lorry. Can't take it, jam, a penguin, poor water, away, co, conny. Poor jam, or cap flashing in tea go. Mogabida come a quiet kid, a mogan, and a white name flashing on him. Mogono da air time page him. A bed on our eye, a cork I am going. This down take it too. To a par, may be the art, it tame a quay. Wanyaka bi waje de wor kwe iye bedak tiyaw kene chwe we kum la miye yat. Momi ye yat ti po kwenye ni. Duwang ata ikin ping.
0: Duwang do. An wachika yini chere gang lega mego. Waye ni jome na tiya mitu ni lege gi nyome. Neno kita danu chiro kere. Ngwej.
1: Ngwang wej uko yini. Danu pe ngwej ni.
0: Danu miro, mon miro.
1: Mi yu kumbeti ni, luti yonu mon pe nge ruk mena miya ki chon ye chon. Kiri way out lega, lagu cie maha cahamu kena mana. Kaya bicara kong bor lebay, main lego pi jimi nemu rem. Kaya you boni, kaya ruke ma be. Lagu iri beri mana dong, ini beri duri, ikuan beri, kau bangarak biunu beri ngi. Ia dong dek be, ber be kang kang ngaran ngaran wanci, way megu kaya ruke ni okay way. Kaya arti mana cahamu? Parom lo. An kiri jamu guru ni way lega ye. Ma lega yiko jui ma rie rie rie tie gena ga Holy Cross ma tie kana go barwani ya wang ma pedong ba tware birwe kanong ino we ela tien ga ti kwan ga ti kwan nga ene mien arba chore bi ko gibeti ning ma bebe na la kwir gena ne pege lo ga yen en we ni ya chue pilo ti on choma pion lo ga yoni Ina waje ni pion lui, piana ka pion lui, ini tiki duan. Yen pe kelu ki mani gangu, ti wakadong, en lui yo ye. En lui ni ka yin ti aru gangi, kibitei ti aru gwakada, chaka ngiri ti aru ti boni koni ka bair. En la kuri tit ma, wana waje ni, koi ngi a nga ma yin tu aru beri kere. Koi ngi a nga ngoma yin timu. Lok mi jago dago duwe ken gang ma pe twere. Alo ane ken a twere. Ara an garo ba mi ya. A toko ene beki mubi. La ti ane ti dung chwar ne ame aru yar me loye chwar. Wa yin a jwaka ne be ye. Ne mi a loye chwere ni ne ame aru bet kere kena. Ti ne a kwanchen ne kere. Twere. Ka yin joke no joka be la tin may nan wari ti pe kong dong ka yon de chak mi e fon kong ka cho ma mar dong gen nan arbol ma wa ya ne cho mo kana be gi re ni nan tal be gi tiar man tiar ni gen gi jak anda ka no tar cho re ya to tal cho ye do bang ma pe kong re ya me tim gi pe ni cho mo kana be re be pe ngi wa tim gi mo kulu dong wi e mo Kor orang mana dah kau tim? Dah kau nabe no be ini nayar we ayala kuir money kuir ni. Kamu anak kau mungkin gonggi ini no gitu kalanya cukain. Gicar gigi car. Nanti orang mana ar no loyi. Ar loyi dah no. Piane kau kau me ar tekan latan kuir pe loyi. No be tiga lu tiang. Kamarat ini piatu dong tiga normal aja dong. Tiga normal. Si, gian ma mero, ane wami a wama ko ting wame nao. Pero tiye, la bal mo no tiye li nim ka yon, la bal cho no tiye li nim ka yon ke kwan. Ite nene, gian upo ke ba, mon ke tika miyo yari, cho ke tika miyini ke kwan, go mar go lanye. La cho perong wapu, la cho perong chung wakiti ene che. Kiro me fuko chan mako fuko me por mi cher por ni fuko me mata kwa ye chile ni wanu bu okwe ene enu tiar maru genu nomu bongo bongo bongo kone yuane ke wa aido enu wun tiar gangwe
0: pero un yot
1: si lis pe yot utwali ana nana wajini kaki community kagina ki nani ngarmo iti katimane maraj ki kwere wye eo danu uluo
0: ah wang baga kone loron wang otim gere
1: Luti anya pongin nang kamani wa ngu pong tika garu tini gi bian ke en kamarta ni timo gi mo ku wa gu mat gi gu tiar gu nong gi gi chogi ha a gu bin tia mar ko ma do me ne ne tika lanye o nong tika ga ge ah wa ga en ko timo nga ha tika mar ru tia ne do ai do ka gi ngar kan
0: to ping dong en no tia binu no yes senen la win radio wa winyu ma bejo ki bot me guros onobo ki bot onobo ma steven kubedi ni dong wano viperi kare mwono meduga tibo tin maibedu kawinyu wa kikenyo ni. Na machimu watitu olunota biro, abiro, abiro, angwen, achel, angwen, abichel, abichel, abich. Kawagami, viwachi wanyi, itigoi chim kikwene, then wawinyu kitu botin. Hello, Speak FM.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello.
0: For you.
2: Yeah.
0: Watu locking haa kikwene? Nani?
2: Irene.
0: Irene, keep her well. Yes, Irene. Irene be dok omedi wa kar ni dayo kere dok kware ma be wa ni gi bi tieru mon wod gi ubi ya ko kar da tie
1: tie
0: eh
1: mani tie ma kidi ki ata na ko ma cho ki chuwen ha dan an ker wan dan wan we don't a papat for ba yo ye ba
0: we no ngato ken ne laila we ready na ma chimwa titwolo we wa win ki tu bore hello speak fm
2: No?
0: Yes. Yes.
2: Yes. Now, can they see him child? Can't see him more? No, no, thank you, Hukuma. Bati po no puyo ba pelo ako maimi chwele pe pe niyele pe. Chwele pe pe niyele ke la su kumiyo de marmingo de toga chwele de wae pe da ko be wao de toa. Pe di besi na nidu kuyo kuyo ne to e ba chwele pe niyele yore.
0: Ero le di ya lore zina chana pala la chwele da ko dong megi do e wache ni ijal yin nang kodo I wore yu pomi do.
2: Non kunyo ni ke wali wali ni tari tari padap ko. Wili wati ni tari tari padap ko. Dindi yam nung wili toni. Wara yu bese. On trobe di mabegu begu ke te ki chwe. Na chwe kwa di wisi jona mabe. Na chwe kati ga chwe. Na chwe ki ngwi sang wen. Kwa na ni chwe da mabe.
0: Okay.
2: Now,
0: mon mukene ma wakoni and because yini gak la chilo
1: 24/7
0: kong pe chak na haloka wat kom kong kiken idu en ki porni koro kwene ni witi ujuny merata aya en kom wa mogo mukane kom wani te werwa en monini peda imi ubedo maleng Mwechi kiken na nwa la choo kanya kanya.
1: Kiwewe.
0: Eoni. Aya. Inungu la chi. Ti choo muke ene peki logo ba. Ero kai nungu ene logo bi wachi yo. Nika etim kiti ke etim kiti.
1: Ma wachi ni beba.
0: Ma bera te lego en choo gwani ni wachi waya. Peti mungi numo. Unless.
3: Inbo miri yup kumi.
0: Miera yup kuma no. Ero peda ikube ni la choo
3: ayo peni wachi. Peda ana kumia wachi loga. Lene kuni ini ngeo miri beta leng.
1: Kochi ini tamane ka an atwa mi pi luaka luaka anto an pa luaka. Kino wi atwele.
3: Ido mi nene ke yeo pi wa ma marke kulji yeo ba tengdi ni pej baya.
1: Aro mi
3: pi luaka anto an
1: pa luaka. Kino mpe pa luaka tukwe.
3: Maka wae doye na doye na adara.
0: Weka wae nunga tu Kennedy line. Hello speaker fam.
2: Yes hello speaker fam.
0: Yes.
2: Desiri nini.
0: Ati mabe.
2: For your program atian. Or maybe my dear.
0: Foya.
2: Me never phone my me at the command. Okay, we'll go ahead on my teacher.
0: Okay.
2: Is Auntie Gitama Chela Rayo? Man, Steven.
0: Yes, Steven and Kitiana.
2: Every time I do work, more America, roll your yacht.
0: Okay.
2: You take having in a kid ballo, mon picture. You don't, dot com. Kaina mo teka le machon pa megwani ma kare chani kongri yabu ikwero imo na memeru nyara nyo memeru ore ni mo chone ni tini ni michung ni ni wabi ni uji ni chalo ni weho tanya ho chero ikane chere gangma no gangma ti ati weho jimi chalo ikone ni pebele ki ye Ano te kare. Wachwane ti dire po pichot. Pe nyan kira. Pe nyan kit gango ti mokwa kere. Dire maji winyo aando kiri eni. Ini hi ni na reyo. Ni yoro a. Kontra ko beru pe ni na reyo. Kwa kongwa tu te kong. Ngan moni na emiro ni. Kwa imi ne kare. Ni kong eno bera nga. Gangi getini ni wode na mukana gini tetene dog bana mon lo ga li ati ati kila mera endo kuto me te bora ni ga go na ji a bro ato yo yela ji no maraj atenye ni mo tele mo matika tine kiru Ni anda lua kaya kono kwa iya. Kadung pe lua kumire lua kero chiba ki mera ati mo. Tu lua kuyo kukuru muti jina pera ta.
0: Yes.
2: Weko cha mu kena beki uori ki kami. Kaya bir smart.
0: Poyo Steven. Okay, mono bedo Steven eno, inen kitiena. Kado yini ngeo peko ni konya goyu chimbedo mpe. Timen gin mala cho miti yini timi. Bala luok dok miru wacha waya ni yin miri luoke. Yup komi ben maleng. Hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: I don't know.
0: Okay. Irene, Pien chawa nido upetia chwa kukor watu tual. Inota bira bira biru. Angwen achel angwen. Abichel, abichel, abich. Hello?
4: Hello?
0: Yes. Wanu tima be? Emmanuel.
4: Yes.
0: Yal kitia karir mama tete kumo wa inginu mwani magitia goye neni.
4: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: bởi vì nó tại vì cứ cho đường đường lên lên xe đạp lên lên cứ bao còn đi ra mình xe đạp lên lên đường đường đường đường em ở là quay đi quan cái ta có chọc cái nhân để mà đi bể bể cái này như này xe cái đạp không phụt cái này chọc cái này xe cái đạp không phụt cái tam giác nhau có phá ra
1: okay Emmanuel summarize chào và tiêu thụ mỏ
0: yeah so anh em ta American ngó im
1: Emmanuel. All right, monuber Emmanuel ki la yibi anti driver. Dano tima pole line eto do biti mo wono kija la win radio pilokom chawa. Programs buke neno miro bedikare monume donyo. Omiti wa four yin manuel kuberekedwa. Dano machalo Irene Kipawel. Opuanya ki yangagura DJ Lawrence kilungulu Steven and Kitiana Emmanuel keredong yin mando ibero donyi line erodong chawa po ye bedo kawinyo wani next time better eno la win radio eto lokma walogo ni pecho weng timo pe mon weng bene timo mono gina mimiero wabedi kare mono mengeyine makwiri ne tie mon makwiri ne tie cho makwiri ne bene tie so kanyo moni ni tie wiero lock style lo abimi yodake hachela chel mego wabicha hoki bori then on about it where you are afoyo
2: ami arfoyo ni mata afoyo jo weng mago goy chim poe nyar na nyareo nan chalo
1: yeah Irene gin ke yeah Irene
2: Irene log ma mi ada chiak ke dan dan mi ar mak tit ya mak tit ki be obet ki ada ma chiel log me tiat ne tiat la chiat tiar po bu ko ni to twale bulu an log me kai war yo no bulu pon yo ma ko ni bebe en bulu ki lu ti an yara ya kier be ru kwa ne wa ka pa bu twar pian en por ni pe be pe bi fo ko ne gam na ma na ka ti ka ma ta in go na chim an ko la roj me pakta ben ti la nyak tam me pakta Uganda ini gam na mana e community ma anati ye nyoge kama joge go na chim gi wenya gonya
1: me go
2: na ma chima ti jer a ber a bor a rio rio a ber a ngwen a ber a dek 0782274473 mwa ka mor ba mor ba yen jo mo winyo wa jo mo kan ba winyo wa ki chi radio
1: Honorable, mwa Steven, abi mi dong seconds be a deck again. Chawa ne peti ma bear for you.
3: Bear for the maliza for you, when you wear for your gochim, in the pen of a gochim, chopper and yarrow gochim. And a for it to twelve, a for some one yarrow, tear pecon dano, wa we got time made tear ubeto, pian wa and the tear getting me yat, the white Juruba becuni. They don't believe in Juruba. La tia la chie le kena mi rawe ke dok mi na la tia la ku dama pebe mi no chwaro mare bu ki tim ji mi wen de ra ka dai te ya jwaga yo yam kwa la tia cha ro beru bora jwaga ni ari yo ni ma de kwara ba ji ba jwaga ma so ra wen ti lo ko ni ti ta da pe pa do ko ya ro mer kere ching ro ba ye ro mo ko ne mi ni te ki mo ke ma ti lo ka ro ba ye nge yo pe ro ba yo chwe jwaga ro ba chwe ya ta mi ni ti lo ko ni be de gen ko ro ba na fo
1: a fo ye ma tek la we radio yo ba wa matin gi ka kan ti na ri cha bi chel ma nyen Chido wadu kere botin eno la win radio. Eto kumlog ma walogo ni wanginu mwa chele ye ti kere. Ofoye matek.
4: Kamponye mautegi uri dok tiki ngenye ponye. Eni ye Zamizi Training Institute of Social Development Gulu Campus. Doko chone e gankan madir me ponye ki tuwa ilo waman. E mirime yilo romi ponye. Pien jangwa tika beru duchi lo waman. Donko ses wa dujume weekend tiki man. Bachelor of Public Administration and Management. Bachelor of Social Work and Social Development. Diploma in Social Work. Diploma in Public Administration and Management. National Diploma in Business Management. Diploma in Guardian and Counseling. Pewa gi kenyo.

0: wajuni bon mapegik. Watika wajubun lete der.
1: Yana do weaku kany kuriti mara yadi dama kinti ka katani ye cho. Kany ni na anera ti cho mu mu kere kere mu abi nu fu kwe ane beru pere. Ma cho cho piti ma be ba cho ka yu wer piti ma be.
0: An bon lete der.
2: Mono ye ti ka kelo katani lo. Karma do red yu kok tu twale. Mono ya cho ne weng. Kun bege no ya kila cho awan kumeo. Mu weaku berene. Chorong tia koga koga mana agen ota mira lonyo koga kia na chap county pian mon gegen pete ang era nga mate ya ke
0: wo mining ech ki galuang I rum malamal manu te ha me tedero we ho bedi piera buru ya bungwan ton me a bit speak fama bon ma pe ni wan

0: Yara poro wia bungwen ton nabi. O tega metedero. Imi yung ngich ki kupulua.
1: Pe nga ma ana miro ni. Umira bit won combat yoli parliamentary group. Pe ana nano ni. Jimmy neo no keri war ma be emto. Bu ma tut tut uno dongo ma duong. Uwe ako cha mo ken anywa bena ki nywaro waba. Bu ma no dong.
0: Video ma megi. Duan ma pigi.
2: Bili erene minister of internal affairs ye uyubu. Nga ma wang wen waru. It was a restrict. Jene me yini chwari but. Jomu ke erma ti wako. But family ni guwako nyome konyo gime ya. Guwako nyome konyo gime geru. But how many geru are there? Guru kaj ma yini romu wachini. Men ni ubiru chalo. Aduki pa umeke wa magi chwari chende ki wako sa geti kakiru. Mamu ke erne ki jamu wa jama. Kaya yato kato chalo chik. That will be regulated.
0: Yera poru wia bungwe ntomna bitch. Speak farmer.
3: Kikum lo kwa contract ma ke mare chupu. Mon tiki pasen ma dit manu mire ki mire gu nung pasen me contract chupu. Ea pege mene ki. So mire jim muke nini. A mak beri pitpilu waka. A wimu ki waini. Administration kone ngaye. Kote mo administration na ngaye nini. Nga tu doro ote. Kukarwa wako wia be pome di bale biu kwa nifum gamento noni wia ruate metela. Tik ngaye.
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen tonnea beach speak farmer bon ma pekik wa ai kama

0: right la win video for it all for really you tiano many number 10 ke yom chwin ma det tin ki chi avi che li kom chawa de ki kome wa ke lo bore a team mago a ki Christ miracle and revival ministry kama Bishop Shola tinong ye studio atiki lutit paroba matenano la kwatli tie kachel ki lwor mukene mago bino kany makore kedwa pomiro bal cha mukene amira tiki chawani ini mejologi yakni gunyote botin kama donya ti kawinyo matitin we mecha ilok paroba nia akena pa yeso for jutwan we hajolgi kama chako kikanya chako kiyen
1: amen be atan for 12 minutes di weng mutu minyu wa tuwa kupengo papat an kono kilwani dogo polkare ane ki oi chaji no ati ingat mashin dong pe ata tutwal no mere win lopolo ba yote me matione me ote ka berune na legre bi di kamati ye be tokre di uni wax chawni ki gonyuni do o yote ani atam fo ma
0: tapo right the dog of the tribe ba ko win ki bar mera en
2: yes la win radio lo kan sisto a fo ma tek la win radio chani wadonyo ti ye kan ka che ki lo ak mukene again tuning radio ni ete 9.5
0: Ringwa Speak FM, loud and clear. Right, I'll find the twan.
3: En na meti winyare metuo igora pola popat lo ba ye gure chawa ni risk so chai gure ching me chawa ching me gonya risk so gure yabo yo pire rot mi wa loch ta ok twer ni yesu kristo rotwa
0: amen
3: eh le pa yesu
0: le li
3: pa yesu chu ya
0: beru ki twer ki ta lo buti kere yindu
3: bene pa biago
0: atete ne Pabia atwale. Bicho uberu kere ngech. Awara bera kupe kere. Waidi amara beru kituko live.
3: Ewe o wiyo chungiri. Bara uwe mwame Christ Miracle. Itpe go were no.
0: Were waidi gore.
3: Christ Miracle Church.
0: Tikan.
3: Tikan nuko.
0: Kune nye cha amora ko.
3: Cha amora ko ete go you gong.
0: All right.
3: Kano tikan niya apad wachi wite chungiri. Ewe o wiyo chungkairi.
0: O dwako ka deo boto bad.
3: Amen.
0: Amen.
3: Ngeo. Unerwen
0: atie
3: ena merwenyi oba dang do ke loko en mani ya dong yom mame pelare
0: ane kanda ati yom twinyame
3: afoe dong nene tutwal
0: amen
3: oba mero mi guma dit tutwal
0: afoe ber mero mi ubene
3: amen now ginatie ba kita merwen kerene
0: amen
3: dang tindong wana no yoko Tiki nora me daur when you bought down a mo.
0: Very good.
3: A me daur ba me you enan mungo ko.
0: An mungo ko kita wa daur no erene.
3: Kita wa no ereke ne.
0: Ay, mono ber me
3: daur. Oba dan fula me you wan joke ni cha dan gina nungo jami a me nor when you bought gi.
0: Amen.
3: En a me atia kobe. Bishop ti yo.
0: Amen.
3: En dang cha mo daur when cha me chok ap ye dege. Wutie wiyamo.
0: Aberabe.
3: Ni udege kati ya wo landing. Miroka yenyo composition na be.
0: Eh, do.
3: Te wo pie.
0: Ate tene.
3: Nena ba Nelson. Tigi nora me orweny. Umiyo wala tia penyi. Ano tumbora pa yesa yorweny. Eto kitumbori indana morni. Ngo ame orwenye bori. Ngo ame orwenye bori. Tika la penyba. Tigi nora me orwenyo kwe kwa dano. Ametia tek tutwal. Tigi noro. Rwenyo kwe kwa ngato. Tigi noro. Rwenyo kwe kabiru pa dano moro. Umiyo dontia tek kamepelare. Eto ba akilo ako.
0: Amen.
3: Enatia kubini ba atino ba. Gina me orwenyo. tina nen kombal kita me onen ba pa yeso ne
0: amen mero nen
3: ko anen ba
0: amen
3: ere tiene ne chawani etian no moni jeme du tera tera tien no moni luen dong tera tera no moni jeme wen petwere ni oba fura mi ya twere
0: amen
3: pieno biro ba pio biro dano ubiro ba pio biro jok ubiro ba pio biro gina meluen loko ka shao ubiro ba umio yana tia kubeni ba tie ginora me orwenyo kai kuoni watu luongo ni kuyo rwenyo kai dogan
0: amen
3: umio dogan wen kujong pega ye
0: petie
3: petie lo no tio rwenyo ko imo kwe petwero nongo itawo ni yo gang yo meke lukara we ka kong bin kunye laro log me dogan itemo atek tutwal Memo yo kuj, wel kuchu duogi dogang. Itemo niko e juaro tina juara. Itemo niko e tim ngo. Itemo jawa pula pupat. Weng pelare.
0: Pelare.
3: Balle meda meda. Tini kaya kiro tino pe imbe baade yero gi meda meda. Etu ena kubini. Oba tini tia duwako jeme noe noko wenye dogang.
0: Amen.
3: Tia yupu dogang. Oba ruchi. Oba ruchi digini crash me ako church oba atia rocha roya
0: amen
3: digini crash me ako church gina medu inero ni don petwera nagani oba pura me ya twere
0: amen
3: piene no biro ba nga kara me lo lu enkere peti nga toro peti na tal umio era tia ko beneba oba ko biwa ko poro gino ka dor wenyu ko e bori chunyi turar lita me pelare Miro ba kon chaki chango chunyino ne bed vuku gina me orweny omio ba ko we ko pore jabuli mi a chele pyeran wen ya bere chengera che adek tia ko buninga mi a chele pyeran wen ya bero chenga dek chengera dek tia wachininga
1: eh bible tika wachini en chao joma chungi chwe
3: aha
1: dok twe wang red gi
3: aha Wachi en chao jo machungi chwe. Pe oku bi chao jo aigi yomba.
0: Amen.
3: Pe en chao ngata me chunye tia wang. Ngata me chunye do to. Ngata me chunye do dogo goro. Ngata me dung kwone do doga tek. Ngata me dung jemi gine nang do ruwenyo kodo ngatwali. Ngata me ginorgi kena me dung petwero naga noe. Petwero tije. Oba ya te chaku chengi. Oba Amen. Ya te chako gonyi, Amen. Te chako tuwenye wangbuo, mwenye chunyi cha. Amedo dogo dong, reta litu twali, te chako chango.
0: Amen.
3: Omiyo digine Christ Miracle Church, ina me chunyi do toho wako, ina me geni do ruwen wako, ina me dong kuwenye dong tie tek tu twali, digine oba tia yuba yowe Christ Miracle Church.
0: Amen.
3: Ina digine kong, ina mag yo ke bin keru wate kong bisop sola. Bin keru wate kong amiro ba. Bin keru wate kong amiro ba, ame oba chwale chunyi rekome. Temi te konye, dokte yere, te ketu, chunyi male ye.
0: Amen.
3: Me konye lwa jwa pol.
0: Amen.
3: Nina digine, jin ke ben ngira chele kine. Ber kong dano na machel kong menongu kong gonye no no. Ber kong na machel kong menongu Chao moro no eno.
1: Taklo ba chang chwinyi ni.
3: Ineno ba. Biya chara ka yini kero chente ye. Iyawo ki miliona beach. Etri ko miliona beach. Itecha ko doga doga mod. Miliona ngwen. Miliona dek. Miliona ryo. Miliona chel. Jemidung tebe tura tura. Chwinyi ya te tu. Ite nungu ni jara jara dung. Iwek jemino we na wea wega. Tiki noro mena. Tiki nora mena. Tiki noro mamara. Ameti umio biachara no eno peromo beranaga. Umio biachara no eno managa gen peromo berutie ye. Tie ginoro anaga umio don gendi dor wenyo kodonga twale. Inke nen kong dano no kong. Anaga ti yo yat. Chunye do tora me don pelare. Jo e dog guy chungi do tora me piena naga da tatia kubi kel gina kaman kel wil chenda kiti tim gina kaman etete no ni yore weng dia dia. Petia going down no petia jang yat monodong petia going
1: ya mako
3: petia going ya dunga twali pienti ginoro umi udaronu eno pero chang digini kong itinga tuoni eno tinga tuono kong kele Christ Miracle Church
0: amen
3: one kong peda obo teka ini
4: teke nungi di Gulu City kan, kune ti lobo mene, kune ti kakwene, nenka, teke tuni di Gulu City, e gasko, tila yibi kiken, nenka yotunko nyao.
5: Mm-hmm.
4: Mitas mia chel kiken, no etuno ke ganglega, ngi rofisa wa braka choncha, yunge otelo kora, maka yoko e binka no, piyen luendo do tek, jami do nyuenne, jami do kila yela, jami do nchunyi do tol, je kujo ruenyo, chene ditia ruenya ruenya, jo nchunyi tia bala bala,
5: jo nchunyi pe,
4: jo nyuela kumi yot ba, jo dang te kwere nina degba, na wobi, eti chawa ne kaiden, kujme yo dong pege,
5: umeme pe,
4: piyen umemo ruenyo ko, pin chola chola bori, dago yye dong pe yo,
5: jo nchunyi pe,
4: tek bapa yesu, Tianeno take a ride.
6: There.
4: Pay yod ba. In manually. Nebira kumi yod. En la chini yunge. Doga tenu kuni. Luen dog tia me teka teka doge kuni. Ah, ginu kum pay yod ba. Pay yod atwale. Nina digi ni kong yini bin mi bed yod bori.
5: Amen.
4: Jota kun yuela be ba nyaga. Eti chini kuni. Pete nyuala atwale.
5: Nenko.
4: Chuyi do to. Nyuala ruenyo kwe bori. Na kunda neno na kwewa ete tepe nyuwini kwera ma neno ni kara dope ngoparo monyal eno kene dope neno na kwera naka jindigi ni kongini bin gina me ruenyo no oba digini ti adopoko oba digini ti adokoko jama me ruenye pori kucha me oya e pori cheta me ruenye pori yoroko me o ruenye pori ni na digini in maka yo A chele kelke bini Christ Miracle Church. Oba atia jabi yo kokono. Oba atia gonyoko e kabelu nuye no. Oba atia yabodogo la pola pupat. Gina meno pe tuere cha. Oba ame yodoa chako tuere.
5: Amen.
4: La tala kere dung temene ngo. Pe abinu loji.
5: Amen.
4: La tala kere dung temene ngo. Ni yinu miro kome belpeng. Ni yinu miro utini okwano ba. Jo okwano. Itendo ngone. Chente yini ruenya ruenya kai local school fees. Ruenya ruenya ba. Etu magoba ne pege.
5: Petie.
4: Utini chawa ne don gina mera loa loa dogang. Gina me don mera me kado me kiti. Tegu nyole mwono me don pan yangi. Ne wea this one your gun will never die.
5: Wee yo gila loya.
4: Wee yo gila loya. Won ga o. Nga loka. Choda rega rega wa. Ugeru di kal jote miye ka ting aliwar yo. Okwana me na ke university. Peyot ba.
5: Peyot.
4: Peyot. Ka yini piem ni yot. Bangyo kati mer kuoni. Bishop. Ginokom. Ruenyi po danmo. Kong yinen ko atin yin me chula tin kwan. Eka ginore ken pete nungi kore. Ginore ruenyi ba. Karia ko medo uoro kwene.
7: An po twa loka po. Yinen uti gina chel. Jeme ka ruenyi nuere ba.
4: Nuere.
7: Pa yesu da ruenyi tino nuere.
4: Oh, Noel.
7: Ah, yes, sir.
6: Bishop.
7: Go.
6: Oh, no, I'm going
4: to be a man.
7: Bishop kita ti jambol
4: bonga be pelare
7: tenu ko ame wan pungue o kan
4: ru nya be na atemo na ga gps petenu era
7: wan lo kwarlo miro ke chonga pe
4: o tor ke to chonga pe nya me ba
7: te ke o dinti a come Hello. O mio dinti a ngo
4: dinti a come
7: da fuori da
6: io vuole cada le
7: ginna pirete dano morti chawani dit one go hadid ba Latina nara ni che worry kan kwan do do.
4: Pe do go.
7: Latina jotia moye pe ngo.
4: Pe nuerda.
7: Tine no. Mori chawa ni ele. Chware ti woro, worne wori dok ti da ru kere be. Ero do chapira riwa de come ngo. Peregam. Kadi ko timel chimko bad nu ngata gamo ngo.
3: Petie.
7: Kadi lok na ma ngata gamo pere.
3: Pere.
7: Petie lo ngo. Chone di kwe.
3: Di not ye.
7: Mori chawa ni joga ngada o giti uke repressor. Nyar wati kwe. Nyar kwa ara kwe gange.
3: Kwa ara kwe gange da ruwe. Pedo ko tunu gange.
7: Moro tie wi wa kwe le di o. Kwa ara ko tie joke gange anti ne.
3: Da ko.
7: Tie wi ni wa le di o. Dilen mo. Tije mo kene when you tell me you jamma me ruwe ni bodano. Moro na la chambia cha re cha ni bia cha ruwe ni ko.
3: Ruwe nyo.
7: Pe na ga dongi dokan. Pe dok bia cha mor ki ken. Gina mi cha dong pe. Ti en loga mo. Ti ginoro kwano ko. Ginoro ti ya ko. Ginoro mi jemi no ruenyo. Umi o kwa dano pe yot. Umi o kuja dano pe ke matwa. Ene mi lo ba ine nero tieni. Ti en lo ki wa ginoro ya de. En na wano tieni. Ti lo anya me ti lo en kedwa yo la popa. Ami yo kwa wa pe be lo kwa yot. Ami yo kuja la be.
3: Petie.
7: Ginoro ke ken na wano ti kere.
3: Ti Loba yabwa yoye loba miwa la gamye loba miwa teko mormelo lwenya popat atindo ba itipinka no more chani rwenyo putichero rwenya ba rwenya
7: rwenya rwenya ko mora naga rwen ticho moti jong pedwogo moti jong penwo
3: yenyo yenyo
7: moti jong berere pe genado mirnwe dok ti jong cheledi
3: peke
7: petia twali eno mi loba teko biwa kaniba enda wanu tini ka wanu tikere geni komen road lo banke ken ene yabi wa yo
3: yabo
7: emi wa teho emi wa twero tigi nora mito kwano li
3: eh
7: tie jeremia pede ga chel ti amparu ya bichel wachi wani roro koboni we kunu koko beri we pigwa ngudo ko
3: nyoka
7: pien tikyo longa me ti uno upinu chulu pire gin binu tuku chin iloba me akuru tero wi ye Iti na nimo.
3: Amen.
7: Ngatere chane jotero jotero biya chara mel na kete bi.
3: Tero ba. Tero lo ma bora
7: me. Biya chara we yoko. Mori chane jotero kenyoro koi we got. Mogo kani we got rato kala wenya gitu kucha. Kani we got.
3: Kani we got moro.
7: We got moro. Iti na nimo.
3: Lal tengi chara.
7: Lal tengi. Iti na nimo. Uti uti. Ni got ligba.
3: Ligba. Winyo dakpe me.
7: Ni got ligli. Kwa neno. A winyo pepe.
3: Kada.
7: So uti utero. Nga toro ko. Pieno ya kayo ko. Ichao kene ti nini tuwaro. Iti leko konia. Atia uti jua mora becho tutual. Atia uri namo. Atia uri kai ngo. Kada jo teri ko.
3: Koto bangura.
7: Jo kwalo ko.
3: Jo kwalo ko.
7: Tibu ni urwenyo kai komi.
3: Kada ko.
7: Tibu ni urwenyo kai komi.
3: Ite cho ino ngedo tia tatame.
7: Iko ene nini cha li yin kiri leko leka rakiri. Leke te ya nungi chua chua di wat.
3: Ano bala cha naka kaburo.
7: Eh, jine nemo. Nga toro nudia medu ya keti chua ngoko kwa apero karo ako.
3: Eh.
7: Imbake kome kwek.
3: Kwek. Pe karo.
7: Imbake pe karo twali. Jine nemo.
3: Eh, utia ngoko.
7: Nga toro tia mo kwa leko.
3: Eh.
7: Mwari chani kumo kwa le chene ba. Chene ruwe nyuke chine. Kwa lo chene mere kuma kwa la. Chene dope. You know, amego nukila tia kokele.
3: Mobile money.
7: Umego na naka urma epe romo log.
3: Kena ko. Doge da ngo.
7: Gino roti urwenyo ba.
3: Urwenyo.
7: Urwenyo.
3: Urwenyo.
7: Eno miyo, eno wano tini. Gina miyo jemi urwenyi bodano. Tital raj ba.
3: Tital pepe.
7: Tital raj. Mora uma jo uri doga mero takire kloroform.
3: Kena ko.
7: Milio na para de chwa. Weng. Kena ko.
3: Naka mo nuwe
7: pe. Icho de nuwe gino rope. Jemi kiriti doga mo kene. But. Million ya don chele
3: chele don petie
7: chele
3: don
7: pe
3: inen
7: kom bien ti talor don ke ti weno mi ba ko ni nyego wani la ko ni nyego en ngo
3: nyego en job
7: nyego en job ibere nyek I kom dano e kai te don ke ti dal bien pero mo bore kom mi kom mi de don ni ngo
3: mi de don ye pe
7: mi de don ye pe bala mor go ye ne chiene mere kai kera million a rio no ali mie de kwa ye
4: jago to pa sano ko
7: do na ga dog da ga tiero na ga la ga eru kina mere ga ara koni bonu pe da o pe me go na tia kwa lo chene ni na ta tia kwa lo chene ni pa people more marine spirit or tia bidu kana rat to twal
4: tia un
7: na to chete me kwe kela kela bore
4: kena ko
7: ire ko e kar mo wor tiri andongo che million a biro ali mia bichel lipiera de kaguya di ene wanu ya gol
4: le chete no chona ba
7: million a chel ka kwa jutin a charwil me dokan me all say
4: all say
7: eto kero la dagone weng la dagone woka kendo
4: jok ton pasen ali ton million
7: weng dao dan gina gina yobi gangi da pe ene tia kubi dago tia kwalo
4: ya kwalo chente
7: chene tia rwenye dokan Tini kero miliona pare nu miliona riope.
4: Miliona riope.
7: Tini kero miliona chele nu mia dek peke. Iti neno kong?
4: Kene
7: kong? Dao da gina bera gino timi gangi dango.
4: Peke?
7: Ichao kene wat bari morang peke ganga mego.
4: Ganga kuara me
7: pelare. Ganga kuara pelare.
4: Kene?
7: Kara do wara wara kubi marine spirit o tia uwe kongo.
4: Tia uwe kuchente.
7: Pien neba ma megi tia miti chato wili doko kongo.
4: Doko ping.
7: Doko ping. Neba ni pa miti chato wili bedabe.
4: Kene?
7: Kara do woro. Uta utongo yata yo tuchi. Uta nungu chene ngwang. Milio na biru. Nino nengo. Ti ngwang.
4: Ngwang.
7: Ugungu kuchoye pingi. Nyim dako ni dako ti
4: mepiche. Ti
7: mepiche. Utieno ti ni piche rekeru lak dako weng.
4: Doka da.
7: Pien yore piyeko ni dako ina tia temo.
4: Ayo tia kwale.
7: Tia kwale. Kun kina pata tia temo.
4: Kene.
7: Tia kwalo. Iti neno. Li.
4: Eh.
7: Tini no mara chel nyeru ti ora chel. Ad ba.
4: Ad.
7: So endung dugu le le tamni utino wen buri ot kanu. Enang ki dago buru kene.
4: Buru kanu.
7: Tanna pe jo per wen jemi wen ping di ot.
4: Jo no rade di ot ba.
7: Amane dung ka dugi kanama ne dugu dung me tamni lutino nino ko. Jadu a dugi lutino nino ni. Quille don quille ya kire lo tiro me chero bo dare gol. Mira chela don ti utiere. Tira ko bi yo nge latin mo kere. Te lu latin mo kere tinero. Te lu ko ni ma. Na to tien li bi. Tien yere mo wi ya le ton gwe no chung. Ma, na to tien li bi.
4: Na to tien li bi.
7: Miro kwali. Ni miro kwalo nga.
4: Yo kwalo.
7: Kwali tine to kwalo nga.
4: Kwalo mego.
7: Kwalo mego. Tine no ko. Nyere bi le chung ri.
4: Iri.
7: Tine no ko.
4: Ka we o bonja.
7: Tiere maro pian pero me chibo bin kai chibe chibu de ko matino loke.
4: Tiro chogo.
7: Tiro chogo. Tine no ko. So tije mu kere. Yit ko ri jondo e no no. Eno mi Bible ko wa ni jabuli cha. Ni ga chira para de loke. Ni gino libe tunge o tati mango.
4: Tuti malili.
7: Tine no. Ngato tia libu dok tichi no e na community ticho. Ngato tia libu latini mora tia tich kanoro. Ame tuti mo lit. Me tichir wo yo ko. Me yak tichir dog bod ngato kene. Yine dog gao kene. Dog gao kene o doma o julame anaka. Ot ke tiye. Neno kumbedi kaya neno.
4: Kumbedi kaya
7: neno. Kumbedi kaya neno.
4: Kaya neno. Ilaki wiyobu.
7: Ilaki wiyobu. Iti neno kong.
4: Hmm.
7: Dog gang me kaya cha dong chele di.
4: Pege.
7: Dog gang me lonyi cha dong chele di.
4: Keroko.
7: Dog gang me ticha beki cha dong chele
4: di. Ruwenya twal.
7: Dog gang me loka beki cha dong chele di.
4: Pege.
7: Pege ma twala.
4: Pege.
7: Pien joko kwalo.
4: Kwalo
7: go. Goja weng.
4: Hmm.
7: Ine lo tine gango bilo mero ke kendo.
4: Pelare.
7: Eto yin lu nyori, un lu nyori pelo mero ba.
4: Pelo me.
7: Dan yad jo woro wa wara. Yine nko apu nyeno no. La fu nyeno ma ditu eno kumbi. Gang tia yengu wea yengu kumbi di ba.
4: Jini kumbi.
7: E lo tino ba pe weng.
4: Weng.
7: Lo tino pe lo ti kuj.
4: Kere ko.
7: Lo tino pe ke kuj. Nino ma chero ganga lo ngol kopmo. Nyeri tiki jami, tiki kwa, tiki gen jo woro. Edo biru ngata dong uyuwe okwe dok tich.
4: Retired dong.
7: Era ko nen lutino lutino ne ma ko jui tin manu buri poli che chere gam
4: digi dog
7: digi ma dog tin email si chere gam kula ngol ko pa ma lutiki ri chika ma opunye tino mer i karo tino tia do a enti dog ti war nu due do gang mate
4: peti e ngata pe ngi o
7: ji eto manu du gang eno du gang chene jo ya ko ke chi chino chule kire me dog ti che wen chene do ngama lutumo ko la cuore mio timo ngo
8: perché don attuale
7: amando con babo lutino ko amedine en balacheno ko ibe la ngol ko bingi ochi kame fonyu lutino ni ni gini pe bal gini de neno kitame ngol tia wot kire got tino ni cherie hello tini chani inuwa mayere dongo tia makamaha
8: gina dongi ngeo
7: to ochi kadongo gina yedongo ngeo to ochi maloyo
8: kene ko
7: so joka mito luwenyo kire te yako ginuro kwe bori
8: yako ko
7: amano yako lutino ni wengi ganga nyeri
8: kene ko
7: uyako gumi wengi kuti wengi
8: kene ko
7: moru jo yako kuchiri wengi dogan moru tia nyira ba nyira mele beja meke neno nyas ngo figa aboro a dek abiro peye ba abiro peye eto Limpere come niente.
8: Perché?
7: Io ho visto che ne combattio.
8: Gina don chona la.
7: Combattio.
8: E ora ogni al doctor due go gang dog.
7: E no, da
8: me lo do tia.
7: Gamma caie che kenni. Per vero kunu duo go gang. Gamma caie te duo go gang.
8: Te duo go gang.
7: Te duo go gang. Anu al doctor go kanu. Tigi no. Tigi no la metico a pugni ya chulikan. Dao mi no pugno. Pa yesu tigi no la me pe yo mo ye ya chulikan. Bola dano na yineni ya chuli kan wengi. Mogine ni gulu siti kan. Mogine ni tu kwene palaro. Mogine ni nyue tutu para bek. Mogine ni tu pa decha weng. Dano weo dono pa neo.
8: Pa neo.
7: Bol kyo dono pa ngo.
8: Pa neo.
7: Ngato proving and wrong. Kan loka loko ni lokorong ya hame goba. Bol weo dono pa ngo.
8: Dono pa neo.
7: Pa neo. Ameti kong kit joka me onu lwenyo kere miu jo donka pa ne ya chule ni. Ichabi ta nyin wano toro.
8: Toro kome maj. Amen.
7: Pien, dano wolo nyuarte, te biti jula tinga. Atin te doka tinga nkinyo. Wone la pimiro gamo. Mogo dang ponyuti naka wone la tine nune. Tine nuko. Mola ni nicheo binu bora ni amere dong. Pe ye nyuti ki wone la tine. Hawa ni wone la tine tiye. Tie kom. Wuri nye wun wata ngadu luni ngari nye. Yo do. Nika tie lati ni chale nye ni doka mepela.
8: Bao nga kaka.
7: Gino lupi niang. Eno lupa ata ya pijo mitu yuka na ngo.
8: Kana le.
7: Gino yato yako ki kere lupa ngo kele ngo.
8: Kere lero.
7: U kere lero. Eno mi lupa ngo kubuni kano teri yeo binu duki yin kan malen. Moro yako tibu meru teru kanabo lupa atia kubi Christ Miracle Church digi duwako kobori.
8: Duwako.
7: Tibu ni doko kobori. Kuchi doko kobori. Kinyamo yako no doko kobori.
8: Doko.
7: Ikwinyu kenpure ruwenya. Daichawa ni tiko hido kinyi. Ngaturu tibu mao kinyu koba.
8: Mao ko.
7: Hile megu chadu kila tia wake kile gange kuno. Chema puru de neru kete ranga do anyu dung topa topa kete.
8: Topa topa dung.
7: Kunchema yini puru ba. Diye lung charo kakinye. Gwero kao nu gwero keken gwero tiyo bole ndong neko. Kuro gwero nyak nye.
8: Wachi eno ye dong momo.
7: Momo tiye.
8: Tong gwero nung ye.
7: Ile lu kenyo kito yao kere. Pedu tiyo yot.
8: Pedu yot.
7: La chono tiyo kok pien dako neo mao. O yao daka racha pe. Dako ni uguru. Pena do dek duogu ba. Iguru bore kuni goye chimno kubo kani. Detel beru bala morcha. Loan officer will make it to Banya. So, Karamo goye chim, chim de koko. Tiddle long, don't diddle long, don't diddle long, don't ding.
8: No kiacha.
7: Ongio, mankango. Tiddle long, don't diddle long, don't diddle long, don't ding. Cham ongio. Take a man locky kebagam. They look a new number. Take up a Korea, lo. Take me out a loan officer, no. Send the white you la winning. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Never been rich. The telephone number is not available.
8: Hello.
7: Lock on door and meet him again. A computer down. You don't get that. Wore ya ko lono visa ko kwalo na ko ba
8: kwalo
7: pe ti amiti mi pe do mi
8: pe mi ro chollo
7: pe mi ro chollo iti neno ati no ba ngatu ti ya ke ginoro e dok dang ti nyuara nyuara
8: kenel ko
7: ti nyuara ra dok ba
8: uno kwa ra cha me pelar
7: voti come maro li bien et jo ya ko yor ko
8: kenel ko
7: ko bi do reme reme ti or yat kando et ni ra ti ni ba ati no ba jo
9: ubao chwalo Christ mira ko church body ikonyo ko jemi koma dugu weng yolo koma dugu weng ye che dugu weng inen morno poko atin kwane nutia kwane dong senior ba ti gan kwan ngai inen kido do po kumbi jo tia tuetwe
10: ko ame to tuetwe
9: ya ko ngeche ro ko
10: ya ko ko
9: kwalo ngeche do tikana bo
10: ya ko cha dong ti kwene
9: mo do ti we got
10: ria ko
9: mo ti te pi
10: ria ko me
9: sa ya mo ti ka kwene
10: ria ko me ma
9: ko do pe yo ti kwa
10: ria ko me chemistry
9: eti na mo
10: ke
9: ko do pe yo ra yo ra twali
10: pe yo
9: ge no ra pe do pe ke
10: pe ga twali
9: eno mi eno wa no ti ni lo ba ti a mi tu ni ini bin karachel we ko nyak karachel digini Christ miracle church en kum la yibi kum
10: ka komperwe
9: la yibi yin perwe ni ye
10: choka danko
9: te wuro ke kaniro ke gasco
10: gasco kom
9: ka goyo mocho ni gasco la yibi dakie chel la ken a chel la ken baba la wili te re oi gasco kano yo tiar yo bara tiene do
10: Ono tuicha metunche.
9: Kai neno yo metunga tu en kai woro tutu wo kunyao eno ni.
10: Kunyao.
9: Kai loka tungu nyai ti gasco.
10: Mm.
9: Tu achame eno ni.
10: Mm.
9: Yo ameti tu achame eno ni tungu nyao.
10: Mm.
9: Mono maram. Donya ti kumitas mia chel na reganglega.
10: Dang perwe.
9: Terebe yo metu achu chelo ni mono bono maram. Min mono
10: lame
9: no.
10: Mm.
9: Go yungi okora eno ni. Hotel okora. Hotel amaro tutual. Yo merited discipline war ti kano leo ti keyo yo mo yaba
10: chilame
9: ana maro kapi kuno keke so yo me okora ni yini nungu wakano ligi ni lega chake kachawa rio keke no di
10: rio kiti
9: mara wo mayo biru ko ni endong pe loke ana ko ibalo ko lo ba pe me loke ni lo kachwini keke kare mi lo pi lo ko ti kan wori lo akhere ko kalo baro mi yeni yini lo akhere ni a do ti ame to kachang ame ni a gonyo ko utiru na ya ugiro gi ya bere utiru na ku gi beta ti e gen gi beta ngo
10: ti e
9: lue nyoro cha jo ya ga ya ga jo kwala kwale bori
10: jo kwalo ko e bori
9: o mi o bible wa ti wa ni a ku bi no me ya ko kwalo kiran
10: Tieko
9: kumda do tenne kanne ha
10: ne kyo ko
9: ine kon
10: biru me
9: moro jo ya ho yoru ko
10: ne ko kere tieko
9: moro jo ya ho kuchero ko moro jo ya ho kwaner ko tinu pot podo ke gan kwana ke
10: pio dog ba
9: pieno ya ho ko
10: ya ho ko
9: ya ho kwaner ko
10: ya ho school fees ko
9: dan tinen mo moro tinen no jo ya ho por moro ti chan ti ko ke por
10: ya racha me pala
9: ni chen chen na cha moro ge romba lo bat meri no do ko mede ti tan la
10: me ko cha
9: ne ko cho binu gundu de kanu eno me jo mo to wa por no ki na
10: Pai
9: lebar tu potong, barang megi.
10: Pingo.
9: Iti nene mo.
10: Megi dong biaya dia cap.
9: Biaya na yahoko.
10: Yahoko.
9: Iti nene.
10: Pakai.
9: Ini lat. Awui mori cia ni cia bina daki. Dua rio ame tiene penyono pingyono penyono ni
10: biara. Penyono. Tiha raja.
9: Jo yahoko. Leri cugi niuweng.
10: Yahoko.
9: Kamati utanya do Amerikano.
10: Dong.
9: Udo ti udong. Awui ni tiha leri wuri dia daka ya pelari.
10: Kowe yota me pelari.
9: Kowe yota me.
10: Amori eno.
9: Amori kati wi. Iti nene. So ti jamu kena lilit. Jamu kene kuj bida pe. Jamu kene genora pe bida ngo.
10: Bida pe.
9: Eto ba antie kubi wani. Ginu yahe bori. Ginu kwale bori. Ginu ruenye bori. Dige ni Christ miracle cha tia kubi miro. Duwako ko chen bori. Duwako ko chen bori. Karidung yedung. Uyaho kenyi. Nyeri ukelo mone yongei. Mona bicha bichel. Biro duwake.
10: Biro duwake.
9: Kao bao yiku lono piri. Ba miro mi kenyo duwake.
10: Miro gi yaoko.
9: Miro duwake. More chane jo yahoko. Benyuala tuwala naga. Benyuala. Iku wora mere weng.
10: Yahoko weng.
9: Wora mere don tiye balo luet. Wano luoni luet. Gino kura ye tuwolo ni. Kao kuru. Iku woro woro naga tukucha. Wari utemo timo gipapalo. Tengo alo gire mere ni. Iti deno. En kita na chako puenyo kire u. Kuto mafogane no. Ana kuru mafogane ba. Dang digi ni miru kakuri ganglega. Yomu ya tutuan. Iti neno. So tiki nora mo ya hibori. Enu ya hibori ni ukwalo kwe bori ni. Ubaantia kubi miru dok chien bori. Miru dugu ko chien bori. Miru nunga gamere. Miru nung kuchi ye. Geno na miru betie. Digi ni lega chake kachawa rio. Ario kiken.
10: Ario kiken.
9: Antin pa dok gangbali.
10: Jo kenetio bura ku
9: antin ana ubero ke gi chabe to karra yeneno antin pe do gami to ko lege jo no enno idike yini bino kwa pingi inyono ka gang lege dam Uta chako goi jimu ko. Kira neno goi morcha. Tila long dong, tila long dong, tila long dong. Ha? Nia, madoi ti kwene. Neno tia wore gang lega. Banya ni oma emi a milion a chelcha a dek a riocha dong tia duoga duoga. Kuli kia okero nu long pe ti geni ye.
10: Pe gen dang wiu wiro kodong ye.
9: Tila long dong, tila long dong.
10: Pe yame ilan yo ye.
9: Li ti kwene. Oh, Lee. Kini timba. Teacher went to dong. Atamani. Not a new little way. O talk.
10: In that country, I do a cock.
9: You're getting more.
10: You could have been.
9: Do a cot I've been yet. You
10: call your
9: cotton.
10: But you're right.
9: I made it dig a cane yonoka, Christ Miracle Church. Ginu yahi bori. Ginu winny bori. Ichak nungu cha den choro choro.
10: Amen.
9: Ichak nungu cha den kum choro choro.
10: Amen.
9: Kodo ita mi do ido ni counseling room bora. Ah mondo nga beru dead.
10: Ku mondo don ko ma beru
9: lo ni. Ni chani ni cho go ni. Ti do dead to twal ni ni cho beru dead unyama kuja. Ti de na.
10: Galiet.
9: So gina mako bitika ni. Kair wenyu ko ame o la yibi wenyu ko. Gina yini timi. Go chim na mani. Chawa wa potio tune no petia ba. Go chim na mani. Not the day kabongwe na rio. Abora beach, abora beach, abora beach. Makabel, anu oyi. Moro putia kukare kwanyo loke chimere. El girido kwanyo ko. Nota de kabongwe na rio. Abora beach, abora beach, abora beach. Muno nama yine romo tikire no no. 0392-85-85-85. Name romo tikire bere no no. Kayini go. Kini nungu wati, digi akwadili ena bilo gamu chima jo.
10: Amen.
9: Idiku. Ena ya gamu chima jo. Ado, tayi wiyu kaduwa natire donga launu chik bala enu. Ena diga gamu chim. So, go chim, kanye irwenyo ko, pengi uka na gang lega tiye, kwajme lega, iromo goyo, wekolo to konyi kire lega. Ti lego kena kumtumda ngi chim. Ti lego kera miru kumi ganglega. Ti lego kera miru do ganyu. So lobo don kitupa yubu wakere. Umiyo yini nuoni cha denti Christ Miracle Church. Maya chie wano ngiyo peha ngaru ya eka kwene.
10: Chako from the foundation.
9: Iti neno mom. Uya nining ubinu nining. Ching dano monu ti ye ya ko. Anga agie nuni. Utepe nyo do lobao leg nining pi peha dano ni. Kalo bao kubi kanykej. Gara gara. Pak pak. Tujiri, uri kwanyat, inu ni be, tineno.
10: Yora, yora kong.
9: So, ena pire te kai yin bin, we kongi ngo kilu peko ni no. Ngo miu jemi do urwenyo kwa ibori no. Ngo miu kuchoni do pe, bora twala, twala, twala.
10: Naga yele kwe.
9: Tineno. Morno tek do ganga hit up. Neno, la chono ka oga. Lutino te ling loko di. Kudiru mwono yore. Ling chwi chwi. Ngata loko pe. Eto kuwa kwa hindi yae gang.
10: Aya.
9: Kwa hindi na ucho.
10: Iwi. Kijime kwi.
9: Pien ubalo kuchitinu kwa kaudu ubedu ka dada.
10: Dada.
9: Ubedu ka ching ching wi. Wi nut ching ti wi lati.
10: Ke bin kakong.
9: Miko ke ken kada urie rie. Ching wi.
10: Aya. Pe yot.
9: Dano pe bedu kikuja.
10: Gera me pe lare.
9: Pien uti ginu yako kuchu kwe gang.
10: Yako pege.
9: So ako biwoni digi ni. Chawa rio ki ken kudiku. Teme ki teho kong me o. Kadi dungi tieni, kadi dungi boda boda. Gara mana neno jotia yubu yone. Acha kuchungi wala yibi kano kumiri.
10: Nungara ngora
9: kuchungi. Jwa kelo jona ke tororo.
10: Kuma yae.
9: Hine nbale chapi tukaro dano mejini, jome jinya rioche ubinu.
10: Binu.
9: Aya. Wora wora ni. Jome sudan ti ubinu. Chapi tukaro jo sudan gina biru binu. Heta winyu, yutieno ni ogoya gini chim jomoro tia binu. Full bone meotako. Manu loni drone.
10: Awaro mecha jo
9: ya ikongo nikono. Idu nengkong pego dong ti kom dano. Eno mi ubao kubuni ba pepe koko naka naka.
10: Pepe koki.
9: Ene yitu ping. Diki ni eno yitu ko ping.
10: Yitu ko ping. Amen.
9: Bin kong wano nyo akarachel. Pa yeso. Ata minyo ngaturu tia mitu. Kwa jme lega mora riyo moro. Wekong konyo akere. Romo goyi chim. Inama meredi ukanye mito kwa jmelega. Eto eno kene cha nota deka bongo. Ena riyoche ya bora bicha, bora bicha, bora bicha. Mono, woro direct borwa.
10: All right. Foyo titual, la uinvedi yo foyo. Bishop foyo, benamin wakodeka chel kedwa. Chaman, wakane down the line. Hello, Speak FM.
11: Hello,
10: yes. Before you are.
11: Before
10: you are. Man, you are so proud. Before you are. I
11: am so proud.
10: Before you are.
9: Macpino come da dopo al chawa.
11: I am not.
9: Loba ye don pino be the leng ben machi kanotone be the chang gonyer wanga kuostani chere mi yugum tehoni inyin yeso Christo rorwa.
10: Amen.
9: Pi tamo ginori pi a pi retek to twal dang any ye ni no. Bet loko kai wine po enung jemino ya I wine wang.
11: Amen.
9: Amen.
10: Before it twal. Hello.
9: Ya kaka ratache rete choka na tamako talega pire ye.
12: Karata.
10: En warga kwando.
12: Kwana gere tia pepeiro para kai.
9: Manu kwando lego kwa lega yin pepa.
10: Kibi lego dong.
12: Na tina mo lego dong pepeiro pe tiki na wana chwaro. Communication dong pe.
10: Un po bere arkache el? Okay.
9: Baloko. Ingo ya ko chimi yonge. Jami no wenga tum. Digi da epo eno ni. Eno nga wui. A penye ka penye ni. Sweet are tini ni inga.
10: Wofo yba dokas. Hello. Yes. Man wati mabe. Mana nga?
11: Mana la. Tungko nga.
10: Alan, onga koti ni? Ukwe mod chenti rien. Okay.
9: Oh, yan my dog. Karin pe biro goye chim. Digi ke biro goye chim kaku diku. Waka mi tong ya to digi ke loko.
11: Ni cho anwa ya ako bora ke la cha pari. Mati ya cha pari.
10: Acho.
11: Oh, ana mo hiri chim.
10: Ofoye, Thomas.
11: Goye.
10: All right. Hello. Hello.
13: Hello.
10: Yes, speak up him.
13: Awe, ati lo ka giri ya tulu wa.
10: Anga.
13: Diri ya kuu.
10: Aha.
13: Ati ya hiyo mwe mwanea ba ki kwa hivyo kwa mwa mwati ya la dinkori yele yele kwa mwa yele yele yele kama dike kwa mwa ya kilega na.
9: Hini ti kwe kulo.
13: Ati na hiyo chanpite.
9: Digi bina kwa ni atoro ti kwa mwako. Wewe doka mekuo ni yot.
13: Aya kwawe.
10: Acho. Hello.
13: Hello.
10: Man nga? Hello. Okay. Hello.
13: Hello. Hello.
10: Hello. Hello. Hello. Hello.
13: Hello.
10: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Wat matiene?
9: Go on a chimming a leg at a con, where hot to moko.
12: I don't marry,
0: okay.
9: Or made a leg of PD.
0: Hello.
14: Hello.
0: Eh?
14: Fire.
0: Fire.
14: I'm
0: not going to be sure if you're
14: going
0: to
14: be a little
9: bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little
0: bit. You're
14: going
0: to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little
9: bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit. You're going to be a little bit.